Sumelri Chalisua, I Sumnam, Natlik Street, House Bill 195, Archini, Romalun House, and Xenet Town, Electric Republican Nut, Umiorni Rutkunratua, Aborsnam and Tamana, Tatachaknilukua, Attorney General Lama, Officer Apilunia, Tamana, Tamukan, Tatakutaknilukua, Alhutir, Anikua, Governor Mike Tanlevi Munam, Paifakalukusina, Chaliwe, Tamkan. Kunani sain nasakan. Paikarlo din sulit na ako bigmun na katikinay to ko no mamiya tumiyakat ifkit siya aglo din sa itwa kaktaw na ni Isua ay pirit mi ilit na ako at ifkin nakangtungin na naspas hulu ko kuyo ko mga sa litama na iskamagtu anok sirlo niya rinagamito ni no mamiya dawam ako lahat na ko tesa timbers panginak nunat jirkirmagpaik pasasat niya pasamun ko ganil ng mga 2,000 na litnaw at kapay kagulat ng rec center ng Anvil City Sin Academy 4 miles ng ritmun na ECSC ang ayok at Jeff Kalansak sili kasukiya Kalansak pilu niya alakot ng paeftis ko nilu niya pay kasat niya ilakso ko kaftin na tumiyaran ka kagayagayt nun ECSC Principal M. Lee Anna Sak with Kluki Group at Ishatnia West at Munam, who's Pamaluting Keen Light, and a Sak Unkum Keenit, right? Alrit Ayokin, Pike Pasar Satnik, Portland Damium, Tangsarmin Computeranium, Tawam no Maka Ayok Naku, Tamakut, Tamakut, the Pike Alrit, Miss Achirate, Kurmungam, Pakata Tangsungalukalu, Lalrit, Aknifnrit Xum. Utuman Ruloni, Sukhumak Paikalrit, Polisat, Nunakortu Tate, Chilikachukitalia, Klirchten, Nunakortu Tate, Igayusutinga, do not niam, Ilike Paikalrit, Uyrumunga, Taukut Groupat, Arulashut Kafchinun, Paikamangaran Kasutat, Kitukia, Akalreritsua, Erik Lukiam, Atausumaru Lakluting, Pinsugatniam, Sasakai Pavaglukua, Aigan. Harleting group at campus samna araluting kisuting biyuk nik sainan junior luting tangaluting suam litnaus kating ngrit iklilan luki kalan sak piluni naspat musuni luku king farni paikat huna kuyumang pasaw ngaluting pilas kat petem king oni litnaus chali helmetan gatuluting utluting mknun kaya sumhtun Ang kasuktan rin sa kitik sulutin magkutkiwa yung kanumtika kuya ng kaya ng kuya na nito ni Luchi.